0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mangka vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang sa 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GB99.1, your good vibes!
1: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: It's Belle Francisco.

0: Bygone 100% knockdown.
1: 'Di ba, Kavals, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ni doktor ko. Kwalidad na naman kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: That song was brought to you by EMAPTA Philippines in Clark. Apply now at careers.emapta.com.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
7: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1. Or you can visit our Facebook page, www.facebook.com/GV991. And look for our pinned post.
8: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Abangan sina Bamboo, Ichiworms, and more on October 17 sa Royce Hotel and Casino Ballroom, Clark, Pampanga. Drink responsibly.
2: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang patas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

Ang pinakamasakit na goodbye ay hindi yung iniwan ka ng taong mahal mo, kundi yung taong hindi mo naman talaga nakasama. Pero hanggang ngayon, naiisip mo pa rin kung paano kaya kung naging kayo. Yung taong muntik nang maging iyo, pero hindi talaga nagkatuluyan. Yung may mga ngiting minsan mong inakalang simula na isang o ng isang magandang kwento, pero hanggang ala-ala na lang pala ang lahat. At ang masakit, hindi mo naman siya masisisi dahil wala naman talagang naging kayo. Wala kang karapatang mag-demand. Walang pangakong pwedeng singilin. At walang relasyon na pwedeng balikan. Pero bakit ganun? Kahit matagal na ang lumipas, may mga pagkakataong napapatanong ka pa rin. Kung naging matapang lang kaya ako noon, kung mas pinili lang kaya natin ang isa't isa, tayo kaya ang magkasama ngayon? At siguro, iyon ang pinakamahirap sa isang totga. Hindi mo alam kung ano sana ang naging buhay ninyo dahil hindi ninyo nabigyan ng pagkakataong malaman.

0: Hello, hello, hello mga ka-vibes! Isang magandang tanghali at welcome sa ating programang MKM mula kay Maestro, kasama ang inyong Maestrong Hugotero at syempre si...
1: Ka-vibes Kelly!
0: Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes! Yan mga ka-vibes ha, narinig po natin yung ating unang pahugot. Sigurado marami na naman ang makaka-relate ngayon sa ating pag-uusapan mga ka-vibes. Totga. Ano nga bang ibig sabihin ng totga, ka-vibes Kali?
1: The one that got away. Linggong-linggo.
0: The one that got away. Sigurado meron tayo sa buhay natin. Minsan, may isang taong dumating sa buhay natin na naging totga. O yung the one that got away. Yung may mga panghihinaya. Ako kasi talagang meron eh.
1: Ay!
0: Inamin. Isa lang syempre.
1: Ay, isa lang.
0: Kaya nga, the one that got...
1: The one.
0: Oo, the one. The one that got away. Isa lang, hindi pwedeng marami.
1: Akala ko those that got away.
0: Dalawa pala eh, no? Ano yung masasabi mo doon sa topic natin, doon sa paunang hugot natin, ka-vibes Kali?
1: Mabigat.
0: Mabigat?
1: Oo.
0: Gaano kabigat?
1: Kasing bigat ng braso ko dito. Maraming makaka-relate na mga listeners sa atin ngayon, DJ Donnie, no?
0: Oo.
1: Palagay ko, maraming ano eh, ready na. Ready ng mga...
0: Mag-chat?
1: Mag-chat.
0: Mag-text?
1: Mag-message ng mga hinaing nila.
0: Ang
1: pero...
0: At ang mahirap pa, idadrop pa yung pangalan on air.
1: Pwede din, shout out naman dun sa totga ko. Parang mas masaya yon. Tapos nanonood yung kasama ngayon.
0: Tama, no?
1: Aray, pinaghiwalay pala. Maganda tong topic natin ngayon, totga, kasi talagang marami.
0: Mm-hmm.
1: Maraming istorya ang totga. Maraming mga nasaktan, maraming mga na-broken. Maraming mga hanggang ngayon, maasa pa din.
0: Pero kasi, ito yung ano eh, diba? Yung parang nanghihinayang ka doon sa isang relasyon.
1: Yes. Relasyong akala mo iyo, dadaan lang pala.
0: Ayun na naman tayo.
1: Ano yung taxi?
0: Dinaanan lang.
1: Kula kasi yung pambayad mo. Dinala mo kasi Sam J. Han doon sa TikTok 50. Ayun talaga. Dinaga ka.
0: Iniwan ka.
1: Binilan mo ng milk tea, one by one, take one.
0: Gusto pala yung tag-600 na Samji.
1: Ito, totga din kita.
0: O, syempre hindi. May malalim naman na dahilan, di ba? Ka-vibes Kali, kung bakit nagkakahiwalay, nagkakalayo. Pero ito kasi yung alam mong walang commitment eh. Alam mong wala kang karapatan, di ba? Pero may panghihinayang.
1: Tama, DJ Donnie. Tsaka itong mga totga na to, kahit na naka-move on ka na, may family ka na, let us say.
0: Mm, yes.
1: Meron ka ng bagong partner, pero pag binalik-balikan mo yung istorya, nandyan, nakatatak siya sa'yo.
0: Yun yung mahirap. Yung tinitignan mo pa, ano yung tawag? Ini-stalk mo pa.
1: Totoo yan. Na-relate ka ba, DJ Donnie, yung isang kanta lang? Tapos it will flashback.
0: Eh. Oo naman. Ayan. Diba parang yung topic nga natin last time sa pag-move on. Pero may isang tao talaga na kapag narinig natin yung music na yon, yung awit na yon, eh talagang lahat babalik, diba?
1: Oo. Memories, ano? Yung nung nag-fishball kayo sa kanto. Ang cheap pala.
0: Ay, wag mo namin nalalaw sa fishball.
1: Aray ko. Sa fishball, nagsimula ang lahat. Aray!
0: O, feeling ko naman yung mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon sa ating programa ay marami silang ma-share na karanasan na patungkol sa totga. Saan ba nila tayo maaaring i-text?
1: Ayan, so live na live kami ngayon, no? Pwede nyo kaming i-text sa 0908-516-4466. Uulitin ko, 0908-516-4466. So, excited kami sa mga mensahe o sa mga totga stories ninyo.
0: Oo.
1: And then, sa Facebook page, pwede rin silang mag-message,
0: yes.
1: No? Just type www.facebook.com/GV991. Meron din kaming TikTok account, which is GV991FM. Actually, pwede nila tayong mapanood ngayon on air.
0: Tama. Ayan. Sa GVRadios.com.
1: Yes, makikita nyo kung gaano kagwapo itong si Maestro. At syempre, kung gaano kaganda ang ka-vibes kayo. Nagbuhat ng upuan.
0: Buhat na buhat yung mga sariling upuan.
1: At pag napanood nyo kami, doon yung malalaman, ah, kaya pala natotga sila.
0: Yung feeling na feeling.
1: Well, anyway, pwede din nilang i-download ang Mixlr.
0: Yes.
1: Or Radio Garden, www.mixlr.com/gv-991. Sige na, mag-message na kayo. Excited kami. Pag-chismisan natin yung mga topga ninyo. Chismosa pala yung mga dito.
0: Yun nga eh. Kaya naman mga ka-vibes ha, babalik kami maya-maya. Samahan ninyo kami sa usapang puno ng katotohanan, hugot, at pag-asa. Dito lamang yan sa MKM mula kay Maestro. Kaya naman manatili nakatutok, nakikinig sa inyo nag-iisang number one good vibe station ng bayan.
1: Ang GV 99.1.
0: Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, muling nagbabalik ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny, para sa programang Mula kay Maestro. Ang topic po pala natin ngayon, mga ka-vibes, ay patungkol sa totga. Ikaw, sino ang totga mo? Kasama pa rin ang ating ka-vibes, ka-vibes Kali.
1: Hello!
0: Yan siya ang kasama natin ngayon, no, sa kakulitan po natin sa ating programa. Yan, sa paghugot sa ating programa ngayon, si Ka-Vibes Kali po. At abangan ninyo sa mga susunod na linggo, eh, may nilulutong...
1: Minudo. Minudong may sabaw. Minugang.
0: Pinagsamang minudo at sinigang.
1: Minugang.
0: Eh di ang asim nun.
1: Kasing bitter. Ay, kasing asim pala. Topic natin today.
0: Sa unang subo, mukhasim agad.
1: At least unforgettable.
0: Oo, oh, oh,
1: sinigang yan. Na kulay pula.
0: Kakaiba din yun, no? Hybrid nga yung mga pagka.
1: Sabi ka, mag-experiment ka.
0: Totoo yan. Well, mga ka-vibes, muli po ang ating topic ay sino ang totga mo? Oh, yung the one that got away. Sigurado, habang binibigkas o sinasambit po namin yung salitang totga, eh may tao kayong naaalala.
1: Aray ko! Ito na naman tayo eh.
0: And welcome sa unang segment ng ating programa na pinamagatang Three Zones, kung saan nagbibigay tayo ng tatlong dahilan, tatlong realization o tatlong aral na pwede mong dalhin sa araw-araw mong laban sa buhay. At dahil nga totga ang pinag-uusapan ho natin ngayon, ano nga ba ang tatlong dahilan kung bakit may taong nagiging totga? Pero bago yan, magbabasa muna ho tayo ng mga mensahe ng ating mga ka-vibes.
1: Ayan, sabi ni Gretchen from Porac, Pampanga. Hello, Gretchen. DJ Donny, pakiplay naman ang Forever Moy by Paul Bennett.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, sige, ilalagay namin yan mamayang gabi. De, charing. Mamaya, syempre. Ayan, sabi naman ito, good afternoon, DJ Donny. Pwede po bang mag-request ng Said I Love You by Michael Bolton? Salamat po. Thank you, 3016. Ilagay natin yan later. And pa-shoutout naman kami dito sa Mabalacat, Pampanga, DJ Donny and Ka-Vibes Kali. Watching kami sa live, the Manabat and Socrates family.
0: Ah! Oo nga pala, nakalimutan kong i-shoutout last week yung asawa mo. Sa akin, nagpapa-shoutout.
1: Asawa ko pala yun.
0: Oo, si Michael Manabat, alam kong nakikinig ka ngayon. So maraming salamat sa pagtutok sa ating programang MKM Mula kay Maestro. Mga ka-vibes, ay maaari pa rin po kayong mag-text sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 o hindi naman kaya sa 0908-516-4466 o maaaring mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306 o hindi naman kaya mag-subscribe sa ating YouTube channel GV99.1 Your Good Vibe Station o download ang MixLR app o ang Radio Garden app o mag-visit mismo sa website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/gv-991 at maaari din tayo ngayong mapanood. Diba ka-vibes Kali? Saan?
1: Sa at GV Radio's Live. Yan.
0: Yes.
1: Pwede nyo kaming pakinggan. Pwede nyo rin kaming panoorin. Para makita nyo ano yung ginagawa ng mga Radio DJ Live. Diba?
0: Totoo yan.
1: Nagre-reband.
0: Habang naka-live, no, nagre-reband.
1: Mamaya magpa-popcorn. habang pinag-uusapan yung mga thought, gano'n.
0: Multitasking pala tayo dito.
1: Perfect. Ay, ganun pala sila. Marami na na-excite.
0: Alam mo, wala na tayong nagagawang mabuti sa programa.
1: Sabi siguro ng mga listeners, kaya pala yung Ka-Vibes Kali palaging nandyan.
0: Naghahanap din po kasi siyang marerevan.
1: Parlorista pala.
0: na DJ na.
1: Ayan.
0: Okay. Sakit na ng chan ko mga kami.
1: Kaya pala maamoy. Ano ba yan?
0: Ay, hindi ako matot.
1: Akala ko may buga. Sige na. Pakinggan na natin yung treason. Tatlong reason kung ba't kailangan yung isipin ulit ang mga top nyo.
0: Hindi, mali.
1: Akala ko yung topic.
0: Tatlong dahilan kung bakit may taong nagiging totga. Alam nyo mga ka-vibes, may nakikilala tayong tao na hindi natin inaasahang maging special ito sa atin. Sa simpleng usapan, nagiging komportable tayo. Sa simpleng pangungmusta, napapangiti tayo. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti na lang natin naiisip na baka siya yung taong matagal mo nang hinihintay. Hindi tayo sure. Pero alam niyo, may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga pangarap siyang kailangang unahin, may responsibilidad kang kailangang harapin. O baka naman, pareho kayong may nararamdaman, pero walang sino man ang nagkakaroon ng lakas ng loob para aminin ito. Hanggang sa dumating yung araw na naging alaala na lang ang dating posibilidad at lumipas ang maraming taon. Pareho na kayong may sariling buhay. Maaring masaya na siya at ikaw ay natuto nang magpatuloy. Pero minsan, kapag tahimik ang gabi, sumasagi pa rin sa isip mo ang tanong, kung naging matapang lang kaya ako noon, tayo kaya ngayon? Naku, yan tayo, nananahimik na. At iyon ang mahirap sa totga. Dahil hindi mo alam kung ano talaga ang maaring mangyari. Ang alam mo lang, may isang kwentong hindi nyo nabigyan ng pagkakataong matapos. Kaya naman, ito po ang tatlong dahilan kung bakit may taong nagiging totga. Ka-vibes Kali, ano ang unang dahilan?
1: Ayan, dahil hindi lahat ng tamang tao ay dumarating sa tamang panahon. Minsan, pareho kayong handa magmahal, pero hindi kayo handang harapin ang sitwasyon ng isa't isa.
2: Aray ko!
1: May mga pangarap na kailangang unahin, may mga responsibilidad na hindi pwedeng talikuran. At kahit may nararamdaman kayo, hindi sapat ang feelings para mapagtagpo ang dalawang buhay.
0: Ang sakit naman, no?
1: Oo nga.
0: Masyadong masakit yung unang dahilan natin dahil hindi lahat ng tamang tao ay dumarating sa tamang panahon.
1: Naniniwala ka doon?
0: Oo naman. Minsan,
1: right love at the wrong time.
0: Totoo. Siguro nakaka-relate ka na.
1: Yung song na nila yun.
0: Oo, mahirap. Mahirap talagang hanapin yung tamang tao sa tamang panahon. Hindi rin natin matukoy talaga kung tamang panahon din ba yun o tamang tao na para sa atin. Tapos mapapaisip na lang tayo na ano yun, pagkatapos ninyong magkakilala din, kamusta na kaya siya? Ano na kaya yung buhay niya ngayon? Di ba mayroong mga ganun sa isip natin eh. Tapos yun, mag-i-stalk ka na.
1: Ayan. Hindi ko pa naman yung ginawa.
0: Hindi mo ginawa.
1: Pero, to be honest, minsan, dumarating ako sa point na ano na kaya yung buhay niya ngayon?
0: Yes. Nagiging, ano ka, kumbaga nagiging, ano ba, maraming tanong sa isipan mo. Di ba? O maaring sabihin na lang natin, may partner ka ngayon, pero yung partner mo, depende kasi sa sitwasyon eh. Yung partner mo ay hindi ka masaya sa kanya. Pwedeng ganun din. Tapos, paano kaya kung siya na lang yung nakatuluyan ko? Diba? Maraming what if eh.
1: Mabigat din yan.
0: Yes.
1: Oo. Kasi may partner ka na, tapos hindi ka masaya, pero yung what if mo, kung si Totga yung nakatuluyan mo, baka mas masaya ka.
0: Tama.
1: Parang unfair ka kay partner na at the same time, unfair ka din sa sarili mo.
0: Exactly.
1: Kasi di ka nagpapakatotoo.
0: So, kailangan natin magpakatotoo. Tama. Magpapakatotoo taba tayo. So, yun ang unang dahilan natin.
1: Pero, ano eh, naniniwala din kasi ako na kaya sila dumaan. Hindi para pag-practicean ka. Ano ka? Punching bag. Dumaan sila. sila para matuto ka.
0: Oo, may lesson.
1: Kasi sila yung parang magmo-mold sa'yo.
0: Oo.
1: For the next relationship.
0: Tama.
1: It sounds sad na kailangan mangyari yun.
0: Na dumaan lang.
1: That's in reality.
0: Yes.
1: Diba?
0: Ganun talaga, hindi naman natin masasabi kung sino yung mga magi-stay at kung sino talaga yung kung sino yung magi-stay at yung dadaan lang sa buhay natin. Kaya naman, dumako na tayo sa ating ikalawang dahilan kung bakit may taong nagiging totga dahil may mga pagkakataong hindi naulit, may mga salitang hindi nasabi, pagkakataong hindi sinunggaban at mga desisyon na ginawa dahil sa takot. Minsan, saka lang natin naiintindihan yung halaga ng isang tao kapag wala na siyang pagkakataong manatili. Pero tandaan mga ka-vibes, hindi lahat ng hindi natin pinili noon ay dapat nating habulin ngayon. May mga desisyong kailangang tanggapin kahit may kaunting panghihinayang.
1: Dito, DJ Donny, papasok yung naging sila kasi nung bata pa sila.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi pa sila matured enough sa isang commitment. And at the same time, kumbaga, hindi pa talaga sila ready.
0: Yes.
1: Sa ganung klaseng mm-hmm. relasyon.
0: So, ibig sabihin, readiness is the key.
1: Pero, di ba, dapat matututo tayo sa isa't isa.
0: Oo.
1: Hindi naman bago kita magiging boyfriend, kailangan ready ako.
0: Yes.
1: What do you mean by ready? Meron kang 5 million sa para hindi tayo mag-fishball? Ganun ba yun?
0: Meron palang mga kailangang sundin para maging ready
1: kasi
0: tayo.
1: Kasi diba, meron namang mga relationship na nag-start sila sa mahirap sila and then dahil nag-jive silang dalawa, nagtulungan sila, successful ang kanilang relasyon mm-hmm. ngayon.
0: So, exactly.
1: Hindi lahat talaga nag-start sa perfect eh. Mm-hmm. Kaya ganun. Siguro, I guess, kaya ito yung mga pagkakataong hindi na ulit kasi baka they started their relationship too young.
0: At may nare-realize din tayo, yung mga realization din tayo dito na talagang nakikita na lang natin yung importance ng isang tao kapag wala na. Di ba?
1: Totoo yun. Sa mga laman. Sa mga laman.
0: Oo. Diba?
1: Sana sinabi mo ba ito siya? Ayan, ganda. Iiyak ka ngayon.
0: Huwag niyo muna yung sasara.
1: O, di sumama ka.
0: Eh, tinulak ka. Joke lang.
1: Joke lang pala. Hindi kasi, di ba, usually talaga sa mga lamay, sa
0: yes.
1: family, especially family, wag lang natin, let's say, kasi relationship yung topic natin
0: yes.
1: sa pag-jowa talaga. Pero yung pag-show ng love,
0: mm-hmm.
1: even sa family, hindi lahat kayang i-show yun eh. Kapag
0: yes.
1: ka, kung kayo lang hindi na humihinga yung tao, tsaka masasabing yung I love you.
0: Mm-hmm.
1: Masyadong big deal kasi yung I love you.
0: Bakit?
1: Sa mga tao.
0: Big deal yun. Big deal yung pagsabi ng I love you?
1: Oo. Ewan ko sa kanila.
0: Bakit?
1: Ako, I love you. DJ Donny.
0: O, tignan mo. Sa ako din sa mga, big deal kasi sa... Di ako nag-I love you too. Big deal kasi.
1: Big deal.
0: O yun yung siguro, no, yung pangalawa ho natin. Dahil may mga pagkakataong hindi na mauulit. At ang ikatlo, ang pinakahuli.
1: Dahil may mga taong nagiging alaala, hindi kasama sa buhay. May mga taong mananatiling mahalaga sa atin kahit hindi na sila bahagi ng ating kasalukuyan. Hindi ibig sabihin na kapag naalala mo pa siya, ay hindi ka na nakamove on. Minsan, tanggap mo nang wala na siya. Natututunan mo nang umiti nang hindi umaasa. At kaya mo na ring sabihin, masaya ako na naging bahagi ka ng buhay ko kahit hindi ikaw ang nakasama ko hanggang dulo.
0: Ano mo, minsan mapapatanong na lang tayo, bakit pa kailangan natin makilala yung isang tao tapos hindi rin pala natin siya makakasama hanggang dulo.
1: Yung nakakahinayang sa ganyan, DJ Donny,
0: mm-hmm.
1: yung nakaklose mo yung family niya.
0: Exactly, no?
1: O, diba? Tapos kapag may bago na siya, meron ka na din. Kapag nagkita kayo sa daan,
0: mm-hmm.
1: syempre babatiin mo,
0: mm-hmm.
1: big deal dun sa bago niya.
0: Mm-hmm.
1: Akala niya nagpapapansin ka.
0: Oh.
1: Hugot ako. Pero close mo na kasi yung family.
0: Family, oo. Kumbaga, komportable na sila sa'yo at komportable na yung pamilya niya sa iyo, diba? Ay, bakit tumawa ka?
1: Oo, tama naman.
0: So, yun yung ano natin, no? Yun yung mga what if talaga. So, Yun lang ang katanungan. Though sabi nga natin, bawat tao na dadating sa buhay natin ay mag-iiwan ng aral, mag-iiwan ng pagmamahal, ng saya at ng sakit. Pero bakit hindi pwedeng hanggang sa dulo?
1: Siguro, siguro kasi... Hindi, kasi baka hindi hanggang dulo kasi hindi talaga kayong perfect fit for each other.
0: Mm-hmm.
1: Or maybe, baka pagdating ng panahon, may mga ganyan.
0: Oo, like Jeneline and Dennis Trillo, di ba?
1: Yes.
0: Sa una, naghiwalay din sila. And then after a while, nagkabalikan
1: tama.
0: Sila, di ba?
1: May mga ganyan, may mga kilala din akong ganyan storya na nagkapamilya pareho. Mm-hmm. Tapos dumating yung mga matagal na panahon. Tapos sila pa din pala talaga hanggang dulo.
0: Oh, so ito yung sinasabi nating nakilala, nagkakilala ang tamang tao sa maling panahon.
1: Yes,
0: o sa maling oras.
1: Love at the wrong time.
0: Yes.
1: And then their right timing.
0: Mm-hmm.
1: Dumating ka rin.
0: Yeah.
1: Sa right time.
0: So second chance.
1: Yeah, I agree.
0: Second chance.
1: So naniniwala ka sa second chance?
0: Topic sana natin next week, second chance eh.
1: Ayan. So mga ka-vibes, pag-uusapan natin yung second chance ni Didi Doni next Sunday.
0: Okay mga ka-vibes, ano ang POV niya maestro? Para sa akin mga ka-vibes, ang Totga ay hindi palaging nangangahulugang siya ang pinakamagandang taong nakilala mo o siya talaga ang nakatakda para sa iyo. Minsan, siya ang taong nag-iwan ng pinakamalaking tanong sa isip mo dahil hindi niyo nalaman kung ano sanang maaaring mangyari. Pero may gusto po akong ipaalala sa inyo mga ka-vibes. Huwag nating gawing mas maganda ang isang kwento na hindi naman natin naranasang mabuo. Dahil kapag puro what if ang iniisip natin, nakakalimutan nating may totoong buhay tayong kailangang harapin ngayon. Baka kaya hindi kayo nagkatuluyan ay dahil may mga bagay kayong kailangang matutunan. Baka may mga pangarap kayong kailangang tuparin ng magkahiwalay o baka hindi lang talaga kayo ang nakatakdang magkasama. At kahit hindi natin alam ang buong sagot, pwede pa rin tayong magpatuloy. Hindi lahat ng taong hindi natin nakatuluyan ay pagkakamali. May ilan na naging mahalagang bahagi lang ng kwento natin, pero hindi sila ang huling kabanata. Kaya kung meron ka mga totga, hindi mo kailangang kamuhian ang nakaraan ka-vibes. Pwede mo siyang alalahanin ng may pasasalamat habang patuloy mong pinipili ang buhay na mayroon ka ngayon. Mga ka-vibes, oras sa buong Pilipinas, it's 1:01 PM na mga ka-vibes. Kaya naman, manatili lamang nakatutok, nakikinig sa inyo nag-isang number one good vibe station ng bayan. Ako si DJ Doni, kasama si
1: DJ Cali
0: sa GV 99.1, your good vibes.

0: kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo! Ruha ka!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.

0: Muling nagbabalik ang inyong programang MKM mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, at syempre si
1: Kavibes Kelly.
0: Sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Time check muna tayo mga ka-vibes. Ang oras sa buong Pilipinas, it's 1:42 p.m. Gayun din po mga ka-vibes, today is October 11, 2026, araw ng Linggo ha. Sa lahat po ng mga naglalaba ngayon na may sinampay, nako, tingnan ho ninyo yung ating panahon. Baka mabasayan dahil mukhang bubuhos na yung bugso ng ulan na, kaya mga ka-vibes ha, sa mga nanay po natin, para hindi kayo ma-stress, tabi nyo na, pago nyo na. At pinag-uusapan po pala natin ngayon sa ating programa ay patungkol sa Totga, o yung the one that got away. Ito yung mga tao, o isang tao na okay naman kayo, na maaring naging kayo, nagkaroon ng mutual understanding, pero hindi hanggang sa dulo. At yan po ang ating pinaka-topic ngayon na mga ka-vibes. Kung meron man po kayong totga na gustong ipa-shoutout.
2: Hoy! Naririnig din yung jowa mo, oh.
0: Eh, secret nga lang natin yan.
1: Shoutout sa totga ko at sa jowa ko na nanonood, nakikinig.
0: Eh, kung may mga totga ho kayo, no, na gustong ipa-shoutout yan, malay nyo rin naman kasi nakikinig yan, i-text nyo na po sa mga sumusunod na numero, 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At maaari din po kayo mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page.
1: Just type www.facebook.com/GV991. Meron din kaming TikTok account, GV991FM. Sa X and Instagram naman, at GV991. For Signal TV, channel 306. And subscribe and like our YouTube channel at GV99.1, Your Good Vibes Station. Pwede rin nilang i-download ang Radio Garden or ang Mixlr. Just go to www.mixlr.com/GV-991. At pwede nila tayo makita.
0: At mapanood.
1: Mapanood.
0: Mapakinggan.
1: Yes. Sa GV Radios. Just type GV Radios at mapapakinggan nyo kami at mapapanood live.
0: Yes.
1: Live na live. Nandito kami, oh. Hello.
0: O yan ha mga ka-vibes, shout out na ho natin kung sino man yung naging totga natin sa ating mga buhay, di ba? Huwag na kayong mahiya, pass is pass naman, ha? Maintindihan na yan ng jowa nyo.
1: Unless may feeling.
0: Yun lang.
1: I-shout out na natin mga totga nyo at nang kayo'y balikan. What?
0: Muling magsimula. At sirain ang inyong buhay.
1: Ay, po.
0: Sige na, may mga ka-vibes din tayong nag-chat or nag-text, di ba? Ka-vibes Kali?
1: Yeah, unahin natin yung sa chat. Uy, ang dami. Isa pa lang. Sa text pala yung madami. Na-overwhelm ako. Sabi ni Catherine Santos, ayan, asa na?
0: Ayun.
1: A blessed Sunday.
0: DJ Donnie.
1: DJ Donnie and Ka-Vibes Kali. Pakicorrect kung mali yung spelling ko sa name mo. Sige, halika dito. Charot. Pakiplay ng Just Tell Me You Love Me by England Dan and John Ford Colley. Thank you, ingat, and God bless. Tapos meron siyang
0: pahabol. No? Oo.
1: Minsan sa buhay natin, may mga taong dumadaan lang sila na magiging leksyon sa atin na pwedeng makabuti or makasakit sa atin. Thank you, Catherine Tan.
0: Which is, totoo naman talaga yan.
1: Oh.
0: Dadaan, maaaring makapanakit sa atin o maaaring magbigay sa atin ng kaligayahan. At syempre, may mga ka-vibes pa tayo sa ating na text line.
1: Ayan, so sabi ni 0812, pahay po si Lola Susan. Love you from Ray Ray. Tapos, hello po, ang ganda ng voice ni Ka-Vibes Kelly. Pang-pro ang boses niya. Kaboses niya si DJ Klee. Oh, thank you. Tanggap ka na sa JV99.1. Mag-start ka na next week. Sa kanya pala ako nag-apply. Ako nga, nga pala si Kuya Dudes. Pa-request naman ng kantang Pagtingin ng Ben and Ben. Okay, Kuya Dudes. Eto naman, sabi niya, good afternoon po, pa-shoutout po sa mga MC Tag ng Mabalacat City. Marami pong salamat, GV99.1. At pinapa-shoutout din niya ang kanyang boss na si Jocarel Diaz. Hello po!
0: Ayan po sa lahat ng ating mga listeners ngayon, maraming maraming salamat po sa pagtutok at sa pakikinig po sa ating programang MKM mula kay Maestro. At dahil nasa second segment na po tayo ng ating programa, ibig sabihin tayo ay huhugot tula na mga ka-vibes. Kaya naman, ang ating hugot tula ngayon ay pinamagatang Ikaw Sana. At ito ay mula kay Maestro. Ikaw sana ang kasama sa mga pangarap, sa mga umagang may yakap at pangungusta. Ikaw sana ang katabi sa bawat pangarap, sa mundong minsan ay puno ng pangamba. Ikaw sana ang tatawagin kapag pagod, ang uuwian sa bawat araw na mahirap. Ikaw sana ang kasama sa bawat pagsubok, ang kamay na hahawakan kapag ako'y nangangarap. Pero hindi lahat ng sana ay nagiging totoo. Hindi lahat ng mahala ay nagiging tayo. May mga kwentong hanggang simula lang. May mga pusong nagmahal pero hindi nagtagumpay. At kung tatanungin mo kung naiisip pa kita, aaminin ko nga may araw na bumabalik ka. Hindi dahil hinihintay kitang bumalik, kundi dahil minsan naging maganda ang ating saglit. Kaya kung may pagkakataong magtagpo tayong muli, sana'y kaya na nating ngumiti nang hindi nang hihinayang. Dahil kahit hindi tayo ang naging wakas ng isa't isa, minsan naging pangarap din kitang gustong makasama. At kung may isang bagay akong natutunan sa ating hindi pagkakatuluyan, ito ay ang tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Dahil hindi lahat ng minahal ay kailangang balikan, at hindi lahat ng nawala ay kailangang hanapin. Ikaw ang aking what if, ang kwentong hindi natuloy, ang pangarap na hindi naging totoo, pero isang alaalang minsan buong puso kong pinanghawakan.

0: Mga ka-vibes, ang tulang ikaw sana ay para sa mga taong may minahal na hindi nila nakatuluyan. Ikaw sana, parang yung kay ano lang to, Ogie Alcacid lang.
1: Ikaw sana. Tama.
0: Oo, diba? Parang tamang tao sa maling panahon. Diba? Yung taong minsan nilang inisip na makakasama nila sa hinaharap, pero sa halip, naging bahagi ito ng kanilang kasalukuyan. Naging bahagi na lamang ng kanilang nakaraan. Minsan, hindi naman talaga natin gustong bumalik yung taong iyon. Ang namimiss natin ay yung posibilidad ng buhay na minsan nating pinangarap kasama niya. Diba meron tayong ganun, mga regrets na sana kung siya yung kasama ko ngayon, baka ganito yung buhay ko. Diba may mga katanungan na ganun, ka-vibes kali?
1: Oo, at saka paano kung bumalik siya ngayon? Paano kung bumalik siya ngayon na pareho na kayong single?
0: Yun nga.
1: Bigyan mo ba siya ng second chance?
0: Kung matagal mo naman ang pinapangarap at kung may nararamdaman pa, why not?
1: Pwede, posible.
0: Pwede.
1: Diba?
0: Pero kung meron ka ng partner at meron na rin siyang magandang buhay at alam mo na yun, may
1: parang
0: partner na rin.
1: Parang ang pangit na pangarapin mo bumalik siya.
0: Oo. Pero masisisi ba natin yung sarili natin kapag ganun?
1: Yun lang. Minsan, hindi rin natin malalaman kung talagang mahal ba natin yung partner natin ngayon eh.
0: Totoo yan.
1: Hanggat hindi natin nakikita yung totga natin.
0: Totoo ba yun? So, kailangan makita muna yung totga para malaman natin, para masabi natin na mahal natin yung partner natin ngayon.
1: Naniniwala kasi ako sa closure eh.
0: Pero di ba kahit naman may closure na minsan, nandoon pa rin yung what if natin doon sa taong ito na what if kapag kung siya yung naging kasintahan ko, kung siya yung naging asawa ko, ano kaya yung buhay na meron ako? Mas magiging masaya kaya ako kaysa sa partner ko ngayon? O tama yung ginawa kong desisyon na iniwan ko na siya, binitawan ko na siya, at itong kinakasama ko ngayon, okay na ako dito.
1: Tama. Hindi, kasi paano mo malalaman kung siya talaga yung nawala mo?
0: Mm-hmm.
1: Baka kasi namimiss mo lang yung mga feeling nung kayo pa. Kasi diba, nung kayo pa, dahil bata pa kayo, masarap sa pakiramdam kasi walang responsibilities pa masyado.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, nag-matured ka na, may mga bayarin ka na, marami ka ng responsibilidad on top of everything.
0: Yes.
1: Diba? Baka namimiss mo lang yung pakiramdam before kasi masyadong magaan.
0: Tama.
1: Mabigat lang kasi ngayon.
0: Kaya nga sabi doon sa Tolano, hindi naman talaga natin sila namimiss kumbaga. Diba? Sabi dito, ikaw ang aking what if. Ang kwentong hindi natuloy, ang pangarap na hindi naging totoo. Pero isang alaalang minsan, buong puso kong pinanghawakan. Nandoon yung dati siguro, no? Sanang hanggang sa dulo tayo. Hanggang sa dulo tayo. Tapos, etong pamilya yung gusto ko. Ikaw yung gusto kong makasama. Kaya lang nga, sa iba't ibang dahilan, iba't ibang situation, hindi natuloy yung plan mo, yung plan ninyo. Dahil kailangan talaga ninyong tapusin. Kaya ngayon nagkakaroon tayo ng regrets at nagkakaroon tayo ng tinatawag nating totka dahil doon sa mga what ifs na naudlot.
1: Totoo. Kasi totga, diba? The one that got away. Mm-hmm. Ito yung taong nung siya yung kasama mo, masyado kang comfortable sa
0: exactly.
1: Lahat ng bagay.
0: Totoo yan.
1: Kasi that was you.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw yung taong yun.
0: Yes.
1: Pero ngayon, sa bagong tao na kasama mo, baka meron kang mga personalities na hindi mo na ipapakita kasi masyado kang ilang.
0: Tama.
1: Sa kanya.
0: So unlike doon sa dati, okay na okay ka. Open ka. Kaya, diba? Oo.
1: Kasi diba may mga ganung tao?
0: Yes.
1: Sa bago nilang karelasyon, ibang tao sila.
0: Yes.
1: Kunyari quiet pero
0: hindi naman pala.
1: Dardagulan pala.
0: Yan mga ka-vibes ha. At tuloy pa natin ang ating paghugot. Alam nyo mga ka-vibes, namimiss natin yung mga bagay na hindi nangyari. Yung mga salitang hindi nasabi at yung mga pagkakataong hindi natin sinubukan. Pero mga ka-vibes, tandaan natin ito. Pwede nating panghinayangan ang isang pagkakataon nang hindi mo kailangang gugulin ang buong buhay mo sa paghihintay dito. May mga tanong na hindi magkakaroon ng sagot at may mga kwentong kahit hindi pa natapos sa praang gusto natin, maaari pa ring tanggapin ng buong puso. Mga ka-vibes, yan po ang ating hugot tula. Oras sa buong Pilipinas, it's 1:56 p.m. Ako si DJ Donny, kasama si
1: Ka-vibes Kelly
0: sa programang MKM mula kay Maestro. Manatiling nakatutok, nakikiniga dito sa iyo, nag-iisang number one good vibe station ng bayan.
1: GV 99.1, your good vibes.

0: And that was Kahit Sandali by Jeneline Mercado. Oras sa buong Pilipinas, it's 2:52 PM na mga ka-vibes. Kaya naman kami po ay magpapaalam na. Pero bago tayo magpaalam, magtawanan muna ho tayo. kasi hugot na hugot tayo ngayon eh. No? At eto na, may lumulusob na.
1: Hello?
0: Ayan! Kasama hello, po natin si DJ Amir.
1: Ayan, ka-vibes sa Kali. Hello, and DJ Donnie na nabubusit ako kanina pa.
0: Bakit naman?
1: Mga playlist mo. Baguhin mo na yan next week, ha?
0: Oh, iba na yung program next week yata.
1: Joke lang. Hello po mga ka-vibes. Magandang hapon. This is DJ Amir. Ano pinag-usapan nyo kanina, Totga?
0: Totga, oo. Ikaw, sino ba yung Totga mo? Meron ka bang Totga?
1: Oo, meron.
0: Ilan? Dapat isa lang.
1: Isa lang. Oo, nag-iisa lang siya. Mm-mm. Oo, ano yun? Balikbayang ng ligaw sa akin nung college.
0: Oh.
1: From US.
0: Wow.
1: Kasi prom din ako eh. From the province ako. Tapos nasa Manila. Tapos ang gwapo-gwapo niya, bango-bango niya. Kamukha niya si Bobby Andrews. Tapos natakot ako sa kanya.
0: Bakit?
1: Kasi, syempre parang, ang simple-simple ko lang. Wala naman akong ano, something special sa akin. Bakit nga ako pinagtsatsaga ang ligawan? So binasted ko siya.
0: Bakit naman?
1: Tapos bumalik na siya sa States.
0: Oh.
1: Na broken hearted siya. Tapos doon ko na-realize na, ay sayang, sana sinagot ko na lang siya. Di sana sa US ako. Tapos nalaman ko, bumalik siya ng 1999 before ako graduate. Nakita ko na naman siya. Tapos bago niya ako makita, nagtago ako.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman huminto yung pakikipag-communicate niya sa akin from first year high school hanggang 40.
0: Oh.
1: Nag-overseas call siya sa akin.
0: Wow. Uso na pala nun?
1: Oo. Talagang gumagastos siya para lang sa akin. Ayun. Tapos nakikita kami, ay hindi pala nakikita. Nahanap ko siya no way back, 6 years ago.
0: Mm-hmm. Pandemic.
1: So nahinayang ako.
0: Bakit?
1: Kasi natatakot lang ako talaga na baka mama masaktan ako, ganyan. Pero siya pala talagang, sabi niya, sayang, edi sana sa isang exclusive hotel tayo nagpakasal. Kasi yun, ganun yung napangasaw niya. Tapos ngayon nasa ibang bansa na siya, sayang.
0: Sayang, no? Edi kung may chance, payag.
1: Ay, wala ka. Na, meron.
0: Eto yan. Eto,
1: wag mo may chance. Sente ako papayag.
2: Payag ka.
1: Hindi ako papayag na balikan ako ng ex. Tapos ano lang ako, option. Ay, okay.
0: Pero eto na nga yung tanong namin. Payag ka.
1: Nga! Ang kulit mo, Paul Tulet!
2: Hindi nga, patapusin mo muna.
0: Oo, hindi patapos yun. Ano? Payag ka.
1: Oh. Ano?
0: Babalikan ka ni Totga.
1: Oh.
0: Pero ikaw mag-aalaga ng mga bata.
1: Pwede, basta alaga ko din siya. Oo, oh, diba? Tapos nasa states ako.
2: Ayan tayo eh, hello kanina sa, ayaw eh.
1: Alam mo ka, Pampangan siya.
0: Mm.
1: Oh, hello sa Totga ko. Alam ko hindi mo to naririnig, kaya hinahay kita.
2: Hindi siya.
1: Wala siyang social media.
2: Hello, DJ Amir. Isa ako sa mga fans mo.
1: Hello sa Totga ko, si Jessie D.
0: Wow. Oh, Jessie D?
1: Hindi D. Basta, ano siya, Kapampangan yung apelido niya, kaya ayoko sabihin. Baka malaman naman.
2: Jessie D.
1: Baka ma... Letter D. Ah. Oh, ayoko na ituloy ko ano. Kasi baka
2: pinsan niya, ano yun? Jessie J.
1: Tama, correct. Kasi baka mamaya, ano, may makarinig na kamag-anak niya dito sa Pampanga.
0: Oh. Kamag-anak rin ni...
2: Actually, pinsan ko siya.
1: Uy, mistiso yun. Ay, ito nga niya, ka-vibes, ha? Binibiro ko lang si, ano, si ka-vibes Kali. Beauty, beautiful yan. Pareho kami niyan, Morena. Ayan, mga ka-vibes, abangan niyo ako mamaya. I wanna know why. From 3 to 6 p.m.
2: Thank you! Dalawa kayong makulit. Thank you, DJ!
0: Salamat, DJ Amir, ha? Mamaya ay mapakikinggan nyo naman ang programa ni DJ Amir, kaya wag po kayong maglilipat ng istasyon dahil kapag lumipat kayo ng istasyon ay hindi nyo na makikita ang inyong totga. O kaya mumultuhin kayo ng inyong totga.
2: Aray, nasa hukay na pala.
0: Pero eto nga, payag ka.
2: Saan?
0: Payag ka siyang buhay mo. Pero lahat may taning.
2: Eh di ganun din pala, magiging heartbroken din ako kasi mamamatay na.
0: Oh, ikaw meron ka bang payag ka entry?
2: Oo, payag
0: ano
2: ka.
0: Mm.
2: Babalikan ka ng totga mo.
0: Oh.
2: Kaya lang,
0: oh, ano
2: may amnesia.
0: Back to zero.
2: At least, yung mga do's and don'ts, alam mo na.
0: Eh kaya lang bumalik.
2: Ay, patay tayo. Naalala niya, bad person ka pala.
0: Payag ka, bumalik ex mo.
2: Tapos?
0: Pero kabit ka.
2: Aray ko po. Naging kabit na, nanira ng pamilya na may pamilya.
0: Yan. Diyos ko. Mga kapabes. Oh, ito pa, meron pang entry. Ka. Oh, ano yan?
2: Babalik to at gamo.
0: Oh.
2: Kasamang buong pamilya.
0: Doon patitiro sa bahay mo.
2: Ikaw na lang magpakain sa kanila.
0: Never mind sa totga ko.
2: Buti na lang, totga kita.
0: Oh, pero dahil oras na po mga ka-vibes, it's 2:57. Mag-iiwan na lang ng isang maikling mensahe si DJ Donny para sa inyo. May mga taong dumarating para turuan tayong magmahal. Ito ay patungkol sa totga. May mga taong dumadaan para ipakita kung ano ang gusto natin sa isang relasyon. At may mga taong naging alaala para matutunan nating tanggapin na hindi lahat ng gusto natin ay para sa atin. Ako si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero. At ito ang mula kay maestro. Tandaan po natin, ang totga ay maaaring manatiling bahagi ng kwento mo. Pero hindi ibig sabihin na siya pa rin ang dapat mong hintayin bumalik para maging masaya ka. Hanggang sa muli mga ka-vibes, alagaan po natin ang ating mga puso, pahalagahan ang kasalukuyan, at huwag kalimutang may buhay pa sa kabila ng mga salitang what if. Muli, ako si DJ Donny, kasama si
2: Ka-vibes Kelly.
0: Kayo naman manatiling nakatutok, nakatutok at nakikinig. Yan.
2: Sa totga.
0: Sa totga. Nawala si DJ Donny. Kaya naman mo natiling nakatutok at nakikinig sa inyo, nag-isang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes.

0: isang mainit na hapon, mga ka-vibes! And yes, ito na naman ang inyo nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito pa rin sa programa, Who Wanna Know Why? Ang programa will always answer your whys. At syempre, it's October 11, 2026. Nako, konti na lang. Malapit na magalahati ng buwan ng October, November na. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. 75 days before Christmas. Hala mo dyan, DJ Donnie. Kala mo, ikaw lang malamig ang Pasko, ah. Ayun mga ka-vibes, it's 3:10 in the afternoon at kayo po ay nakikinig ng nag-iisang Good Vibe Station sa buong Central Luzon, GV99.1. At kung kayo may mga pa-shoutout, uy, rewind weekend tayo mga ka-vibes ha. O kaya na may mga song request, i-text niyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At syempre, pwede nyo kaming i-follow sa mga social media accounts sa X and Instagram at GV991. Kung kayo po ay subscriber ng Signal TV, mapapakinggan nyo kami sa channel 306. Of course, you can subscribe and like our YouTube channel. It's GV99.1, your Good Vibe Station. Mapapakinggan nyo rin kami 24/7, anytime, anywhere. Just download the Mixlr app and Radio Garden app and search GV99.1. Or visit www.mixlr.com/GV-991. Mamaya try ko ulit na mag-live sa TikTok sa GV991FM. Pero mamaya ay live na live po tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. At syempre, dahil inubliga ko ito na manood sa akin makinig. Ayan, si Kuya Christian Nicolás sa San Jose, Nueva Ecija. Hello, Kuya Christian. O, ayan ha. With a shout-out ka po na sa akin dyan. Ayan mga ka-vibes. At syempre, may mga nag-text na. Basahin natin yung mga nag-text mula kay 6464. Good afternoon, DJ Amir. Pa-shout-out po sa tropang Limborgri... Ano? Limbonis crew, lalo na sa presidente naming si Don Robert Pascual. Sana marami kayong maging booking. Pa-request po ng tropa. Salamat DJ Amir, silent listener, TNVS RL Mapangayi. Ayan, o sige, sige, play natin yan na ngayon din para sa'yo. Ayan, o. At syempre mga ka-vibes, ito pa ang isa nating mga nagte-text mula kay 8694. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay nyo naman po ang I Need You by Leon Rimes. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Mula naman kay 3016. Good afternoon, DJ Amir. Pwede po bang mag-request ng You Made Me Stronger by Regine Velasquez? Salamat po. At syempre pa mga ka-vibes, eh pagbigyan na natin itong mga ka-vibes nating nag-request ng kanilang song. At babaya, ano ba yun? Babaya, ano ba? Mamaya po ay babalik din agad-agad si DJ Amir para sa ating Ganda Ka Juana segment. Kaya abangan nyo po yan. Kaya naman mga ka-vibes, it's 3:13 in the afternoon. Sino pa bang mga nagpapa-shoutout dito? Sige, mamaya shoutout natin yan. Samantala, narito naman ang song request ng ating ka-vibes na silent listener daw natin yan. Oo. Uy, eto pa. Oh. Good afternoon. Listening from Nueva Ecija with my wifey Beth. Sana all nag-joyride na mga mag-jojowa. Ako kasi mag-isa ko lang. Joyride mag-isa. O ayan, pinapa-play niya ang Life Dance. O sige, play natin yan later. Samantala, narito na ang tropa. Ayan, para sa mga tropa ko na mga walang utang na loob. Hindi nila ako binati noong Teacher's Day. Tinuruan ko pa naman silang maging mabubuting tao. Hello sa mga tropa ko. Tropa ko noon at ngayon, diba? O, oh, edi, isalang na natin to. Siyempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, na sing taas ng energy ang init ng araw dahil busog. 3:15 in the afternoon. Uy, abangan nyo si DJ Donnie at saka si Vibes Cali next week. Ayan, tuluyan na silang magsasama. Sana ay maging maayos ang buhay nilang dalawa. At sana ay maging mabuti silang impluensya. Oo, or they will bring you all good vibes, mga ka-vibes ko. Ka-vibes namin sa GV99.1. Abangan nyo yan. Magbabagong anyo na si DJ Donnie. Sana. Wish ko lang. 3:15, this is DJ Amir and yung nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, sa programang Who Wanna Know Why. Ang programa will always answer your whys. Only here sa inyo nag-iisang good vibe station, GV99.1.
1: Now playing original Filipino music on GV99.1, your good vibes.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

At tayo po'y nagbabalik 3:41 in the afternoon. And that was Magazine by Eraserheads. Ayan mga ka-vibes. Masahin ko lang yung message ng ating mga ka-vibes dito sa ating text line bago tayo magpatuloy sa ating segment na Ganda Ka Juana. Ayan, sabi ni 0318, good afternoon DJ Amir, ang kumikinang inang titang. Teka lang. Parang ano, tang twister yung sinabi mo, ha? Good afternoon, DJ Amir, ang kumikinang inang titang ina ng bayan. Yay!

0: keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GB 99.1, your good vibes.
2: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
9: It's a belly friend.

0: tayo po'y nagbabalik 4:26 in the afternoon. At live na live po tayo sa ating Facebook page at www.facebook.com/GV991. At syempre, live streaming din po tayo sa gvradios.com. Ayan, mapapanood nyo kami dyan. At the same time, makikinig po kayo ng mga music na magbibigay ng good vibes sa inyo. At syempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito pa rin sa programang Who Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Kung kayo po may mga pa-song request, shout-out, at kung gusto nyong mag-send ng message sa ating comment section sa ating live, go ahead. At ito pong aming mga text line, 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At syempre, bago ako magsimula mga ka-vibes, eh babati muna ako ng happy happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday today. Sino ba yung mga birthday celebrants natin? Kasi baka naman magpakanton pa sila at magpabihon. Ayan, batiin natin today birthday ngayon ni Patricia Paula Rason. Happy happy birthday sa iyo, Pawi. Ayan. And today happy happy birthday din kay Hada sa Pineda, kay Hada, ang best friend ng aking anak na bunso na si Roshan. Happy birthday ang anak ni sis Racy at brother Harris. Happy happy birthday today. Ayan. And today din happy happy birthday kay sis Divine Grace Carlos. Happy birthday today kay attorney Bex. Oh, ayan, Bex sa Marivic Alayon. Pobre. Ayan, happy birthday sa iyo, Marivic. Ayan. And today, happy birthday din sa aking pamangkin na si Andre Ubera. Dre, happy happy birthday sa iyo, ha. At syempre, sino pa ba ang nagbo-birthday? Mm-hmm. Natin. Ah, bukas, birthday ni Ma'am Kyla. Ma'am Kyla, advance happy birthday sa iyo. Ma'am Kyla Galang. At sino pa ba? Ayun, sa Tuesday naman, October 13, Lorna, si Ma'am Lorna So. Ayan, October 13 din, si Sir Arwin Lingat, Arwin Paul Lingat. Sir Arwin, happy birthday in advance. At ayan, dahil dyan, ito, ayan naman, pag-greet din daw. Uy, birthday pala ni Ma'am Jenay. Happy birthday din, Ma'am Jenay.
1: Happy birthday!
0: Ayan, mang libre ka naman at wag na siyang mahiya, sabi ni Ma'am Lai Ocampo. Ma'am Jenay, bakaya naman. Oh, sige na, sa lahat po na nagbe-birthday ngayon, October 11, 2026, ito po ang birthday song ko para sa inyo.

0: Happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang karawan today, October 11, 2026. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Nakahaboy pa ni Ma'am Lai. Birthday pala ni Ma'am Jenai. Ayan, happy, happy birthday, Ma'am Jenai. Oo, sige. May belated happy birthday din sa dati kong opisyal, Mr. Armando Adona. Happy birthday, belated, sir, ha? At syempre, mga ka-vibes, magsha-shoutout muna ako. Mabilis lang to. Sobrang bilis lang. Happy, happy listening and watching sa mga team farmers na nag-duty kanina. Syempre, kasama namin dyan yung boss namin, Boss Josephine Tanglaw. At syempre, Tanglaw family, ka Roger, MJ, ayan. At si... Ala, nakalimutan ko yung anak ni boss. At saka syempre, si Ka Roger, ayan, hello sa inyo. At syempre, sa aming Head of Operations, Ma'am Elsie De La Cruz. Syempre, yung partner kong napakasipag hanggang Linggo. Ayan, Maris. Maristela Nukum. And of course, sa aking kaaway din na nagmamasipag. Syempre, si Amy Manalo. At sa lahat po na nag-duty kanina, oo, hello sa inyo at mabuhay kayo. Kahit Linggo. Oh, sorry ah, hindi ako nakasama ngayon. Oh. Ngayon lang naman. Oo. Alam nyo naman, Sunday yan. At syempre, binabati ko din ng mga kasamahan ko sa opisina. Oh, ayan. Syempre, unahin na natin dyan yung mga piloto namin na lagi naka-tune in sa GV99.1. Siyempre si Kuya Bong, ayan, si Kuya Sunny at ang kanyang anak na si Moana. At siyempre si Tropang Rosby. Batiin ko na rin ang aking mga kasamahan dyan sa solo parent unit. Wala nang iba pa kundi si Ma'am Agata. Ayan, Ma'am Agata, Mother Mayet, na malapit na rin mag-birthday. At siyempre... si Ma'am Ann at syempre ang kanyang anak na si Marga at ang mga nanay ko. Ayan, Elisa De La Cruz, Noemi Garcia at syempre kay Ma'am Doris Saho. Ayan ang aking mga ka-vibes dyan sa office. O, ang mga admin unit syempre, lalong-lalo na yung manager ko, Manager Miko So. O, ayan, advance ko na ng happy birthday si Ma'am Lorna So. Ayan, hello din sa kanyang anak na si Ryu at si Doc. So, ayan. At syempre pa si Ma'am Heidi at ang kanyang anak na si Ivy. Si Ma'am Shelo, syempre si Ma'am Friendon. Si Nining Febby at ang aking anak na si Nia. And of course, sa DR unit, kasama na dyan si BJ. Oo, ang maring shasha ko na laging maganda. Manda kayo sa kanyang paniningil. Siyempre, Ma'am Selen, Ma'am Malu, Milen Milbert, Sammy. O, ayan, and Marvin. Ayan, ang masisipag naming mga kasamahan. Si Kuya Nolly, Kuya Bobby, and Kuya Lito. O, sino pa ba? Siyempre, Tata Magat Laryosa. O, diba? At, of course, kay Ate Nelly. At, siyempre, sa mga nasa Kanlungan at Santungan, hello sa inyo lahat. And, sabi ni Catherine Santos, a blessed Sunday sa'yo, DJ. I'm your pakiplay naman ng A Long and Lasting Love by Crystal Gale. Thank you, ingat and God bless. Hello, Vincent Rosales Baruto. Hi, DJ Amir. Hello, Vincent. How are you? Basahin natin na mabilis ang ating mga nag-message sa text line. Sabi ni 0318 si Yaninyo, the Pogging Transporter. DJ Amir, baka magalit si DJ Dada dyan ha, dadaan sa fitness at wellness. Siyempre naman eh, pareho kaming fit and beautiful ni DJ Dada. Kanya lang yun. Oo, alam nyo naman, super sexy DJ Dada. And of course, kay 8478, hello, kumusta DJ Amir? Balita ko fiesta dyan sa Angeles. O, ako din, balita ko rin. Wala naman kay 8209, ako birthday ko rin. Birthday song. Sino ba to? Si Jan Magpayo, happy birthday Jan Magpayo.
1: Happy birthday!
0: O, ayan, binati na rin kitam Jan. And 8498, good PM DJ, pag-greet na belated happy birthday si Mervin Glenn. Pa-request ng song na Bagsakan by Parokya, Buhay ng Gangsta, Golden. Wow, dami. Playlist yarn. Ayan, ako, maraming salamat sa mga nag-message dito sa ating text line. Oo, at huling bati ko muna. Ayan, Beth Garcia, advance happy birthday sa Boxer. Happy birthday sa brother ko tomorrow kay Edmond Saldana. Saldanyad. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi ko mabigyan. Saldanyad. Ayan, nasa Calgary. Hello po sa inyo. Angelita Paras, pa-shoutout po. It was my birthday 3 days ago, madam. Uy, happy birthday belated sa'yo, ma'am Angelita Paras. Ayan, sabi ni Doris Saho. Hi po, Wonder Mom. Dibone Manalang. Hello, DJ. Pwede pong pag-greet to my loving daughter. Ayan, Michelle Manalang. Happy sweet 16 and happy fiestang kulyat ang Helenyo. Shoutout din kay DJ KG and DJ Dada. And Vincent Rosales Baruto, si Lance talaga ito, DJ Amir. Na-disconnect yung Lance na account ko, DJ, dito sa Facebook. Iba-iba pangalan mo, Lance, no? Ikaw talaga, Lance. O, ayan. Maraming salamat sa inyo, mga ka-vibes. Albang ating topic this afternoon. Wanna know why dapat matutong bumitiw nang walang pagsuko? The art of detachment. Ayan, paano ka ba matututong bumitaw, ka-vibes, nang hindi ka sumusuko? Ayan, art of detachment tayo, no? Ayan, ha? Pag-usapan natin yan. Uy, humahabol po si Ma'am Jacqueline Bungay. Happy 14th birthday on October 14 to Jemila Marie Bungay. Uy, advance happy birthday po.
1: Happy birthday!
0: So, mga ka-vibes, detachment is not giving up. It is learning to care, love, and give your best while accepting that you cannot control everything.

0: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
2: Let's go, Lala!
1: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
6: Kavibes, advertise.
7: Huh? Advertise?
6: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
8: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito, walang judgment. This is your safe space, mga nakshis and kumare!
9: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kung di sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1.
10: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
11: Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malinuing itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
15: It's Melee Francis.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, your good vibes!
1: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
2: Eh ako niag yung kawan nita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat meya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe abeng sakit. Rexidol
3: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
8: Worried about obesity, high blood, cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga, Bulacan, and Tarlac. Follow Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan!
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
14: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya, pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo ko maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
15: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right met. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Pilap

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo! Ruha ka!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa.
7: It's Melee Friends.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, Amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo, eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
6: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: What the...
6: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
5: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
6: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
5: and mind-bending conversations that will leave you saying,
7: what the F?
8: What the F?
9: What the F?
6: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Let's unleash our laughter together on your number one Good Vibes station, GV99.1.
10: Bakit RiteMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang sa 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
18: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
19: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
20: Let's go, Lala!
19: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
21: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Yung lab yan.
23: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
24: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.

pilit ko mga kailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.